Bano di lala bumapu Kina sanga kingia Kumba lele yobe Mku sono no Mbondo yami Mku kando idingu yangene ni shipuku Okina kilombo kodi kumbi Kikoka mii kwa kubata diami Kina sanga kingia mvenda ya kapolo boshi Mku sumbongu bajam jokange Nisukidi yami shikerela

dong na jama mang siri na ta shal de jangi na mang gandi na ta ja de da ja de da ja de ni gpo gpo gpo cha wak cha gmbok chang bok chi yan na yan na ana matran chi na mwani bonwa ni bwa pa mi shi ni bo chi na yan na nok dong ang na mwe yan na chu shal jong tal bo tal bo tal bo ana shong ter ngi yan na na pa na mi shi na chi na ga ba ta ki yan na chu na shal jong na shal jong na ana gul ka cha yi chi na tulun chai mo chai jama ku mang shi yang nan yan na yang gi ku mang gan ta ung na